always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: Mga katupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay!
2: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix langit ang kape ko.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Mabili siya mga butika. Premium D3 coffee mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
6: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man yung isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Sunzone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahit na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Sunzone Plus Herbal Oil.
10: Ah, chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-System Pain.
12: Muscle Fever.
10: Acute Pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag-System Pain.
10: Ang garang pain.
12: Fast and safe.
10: Yeah! System Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: The pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Exciting!
0: Exciting!

0: Mahusay.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pambuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang masgin babasko, masgin panami, pampagwapa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting, bro!
4: X! XFM!
5: FM!

0: Kasi ng ating immune system, araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
0: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay batyag kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty

0: Incorporated. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa aking tutupan

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Alain mong ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sa...

0: Ganda mo pa, customer ko.
1: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay, gid sa taas sugar. Gintalawan ko man.

0: The Health Tea.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Isa naman kaabyan nato ang nagpamatuod sang kanamit kag binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan nga kape, pero lain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic.

0: na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble. Ang kalipay.
5: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement from Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Mga katupat,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay. Higit na nga kung tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Butiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa pusog.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Ang karang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagay inom ako sa Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Nakakapi ka na.
14: Nagagwapo ka pa.
15: Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
16: Exciting!
0: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
1: Exciting, bro!
2: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Tapi lupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking kutipan.

0: beauty conscious ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya,

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
3: Exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: Exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape, na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Santon Gold Coffee Mix. Madakal sa mga Yester Health Stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
1: Mga katupa,

0: super exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trainee, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang masgin babas ko, masgin panami, pampagwapa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
9: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
11: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunasya sa una, ganyan po siyang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akong siya. Isa ka pala nung kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang.
10: Tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Sa gari mo, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Palain man ko sang kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko sang natilawan ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Santon Gold Coffee Mix may kape ka na, gagwapa ka pa. Gadamo pa customer ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na, nagbaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: XFM.
1: FM.
2: Exciting, bro!
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boosters.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Isa naman kaabya nato ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain gidya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami.

0: Mix. Nakapakapi ka na? Nagbasko kag nagwapo ka pa. Zandon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: Mga katupa, excited!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako galis si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Exciting, bro!
10: XFM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: supplement from it.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Diman nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
8: Mga katupa,

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty.

0: Rated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfong Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sunfong Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfong Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Hala! Ka-exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: Mga katupa, exciting!
0: Santo Gold, live testimony.
3: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

0: beauty conscious ko nga daan gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting! Supple Plus
1: Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yesto Hub stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katupa, exam!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
7: System pain.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-cola.

0: Manhattan Gold Coffee Mix. Madakal sa mga Yester Health Stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
1: Exciting! X FM.

0: Matagaling pinahusay.
1: Sanfon Plus Gold.
0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.

0: Pagpadula sa pain, isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang masgin babasko, masgin panami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
4: Mga katupa.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Palain man ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga sukit ko sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagwapa ko kuno hambal sang sukit ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix may kape ka na gagwapa ka pa. Ganda mo pa customer ko.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na nagbaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
1: Isa naman kaabya na ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain di dyan ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami

0: Exciting!
1: Sandton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Sandton Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sandton Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Sandton Plus Gold. Sandton Plus Coffee Mix.

0: Marami na gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Exciting!

0: exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Pa-check-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga buti.

0: Nasuking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo bang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado. Si Palo Mantike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
4: Herbal Oil. System pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Plus Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold. Iba ka sa lahat. Dalton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Dalton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Historia eh! Lainip pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
4: Wala-wala agad ka, preoy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika. System Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
0: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Dalton Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Dalton Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo te diri na kuya sa Dalton Gold Coffee Mix.
7: Dalton Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Dalton Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Mga katrupa,

0: pinagaling, pinahusay, Santhon Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Si

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
3: ko. Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
8: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix niniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagid ako.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
10: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi po, ito po ako. Itali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pizza in mga lugar.
3: Hala, ka-exciting!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala, gid ka pioy. Karon pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag

0: Phantom Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Hala, ka-exciting!
2: X. XFM.
3: FM.
2: XFM.
3: FM.
4: Yesterday's hits.
3: X.
2: X

0: FM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C.
4: Kasi Santol
5: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3, kag pampapaskog sa atong natunan, pampagkana sa utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
7: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan na ito na ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santol Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain di dyan ang sabor sang Santol Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manap.

0: Sandal Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: Mga katrupa, exciting!
2: X! XFM!
3: FM!
2: X!
3: XFM!
2: FM!
4: Yesterday's hits!
3: X!

0: XFM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
5: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka po, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting!
11: X.
12: X.
11: F. M.
12: X. F. M.

0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pagod na pagod. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpananakit kag pagpananigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty Zone.

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Sa gari, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang yakotis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami ng inyong kotis. Kagmanami ang inyong pamatya.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka pa.
6: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
7: Mga katupa, it's

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landabaga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold!
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nalang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imba.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
15: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting!
1: X.
17: XFM.
1: FM.
17: Yesterday's hits.
1: X.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
7: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanson Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanson Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang Sanson Gold

0: beauty conscious kid ko nga daan. Kaya ni sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Eh,

0: XFM.
1: FM.
0: 96.7.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.

0: Yesterday's hits.
1: XFM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus. Epektibo! Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hi.

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bagong Xanthan Gold Coffee ang mas ginbabaskog, mas gin panamit pambagwak papa eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
9: X

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.
0: 67. Yesterday's hits.
1: XFM.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namin ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit yung mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
0: may how kid ha.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
6: Timo!
4: FM 103.9
7: Supple Plus Gold. Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express. Balita. Labas. Kag eksklusibo ko nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
2: XFM Time, alas 6:08 sang aga, mga katropa, ini ang Express Balita Sunday Edition. Fecha 27 sa gabulan sa Setyembre 2026. Ako si katropang Ed Sese.
3: Ako naman si katropang Wendell Balina.
2: Yari na mga nagapangunang nga balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Milyon nga balor sang peke nga sigarilyo nga gintabunan sang sibuyas ang natiklo sang CIDG.
1: XFM News.
3: Bacolod nagapanguna sa local revenue performance sa rehiyon.
1: FM News.
2: Negros Trade Fair magatakop karon sa hapon sa SM Aura Taguig Metro Manila.
0: Express Balita.
2: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita. National News.
2: Oil price rollback kinalantaw sining semana.
3: 14,000 kabenepisyaryo nga nakaangkon sang doble kag overlap benefits sang DSWD ang ginbutang sa blacklist.
1: XFM News.
2: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
2: Pila ka mga delegado sa United Nations ang nag-walkout sang nagpamulong or nagpamulong-pulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
1: FM News.
3: El Nino mahimo ka magkatugas sang lapit 451,000 kadugang mga kamatayon bangod sa kainiton sa pilog nga kalibutan suno sa research.
1: FM News.
2: Sa ato de nga balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
2: Alex Ayala top seed sa Asian Games.
3: Katanawan niya showbiz balita mga katropa, Chavet Singson excited na nga magwa sa mga sinima ang Isaya Kapalugwaon nga Red Crown nga aayhan.
1: XFM News.
2: Katropa nga to nga mga headlines sa ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health sa ranggit nga makabulig sa inyong ikaayong lawas.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
1: XFM News.
2: Katropagawdan sa aton balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Nakumpiskar sa kapulisangan ng kapin 9 milyones pesos nga smuggled cigarettes sa isa ka wing van kag naresto ang tatlo ka mga individual sa Barangay 3, Manuasang Isabela kagahon sa Setyembre 25. Abang naresto ginkilala sa kanikanda alias Ray, 32 anos, driver kag residente sa Zamboanga del Norte alias Virgil, 32 kag residente sa Zamboanga del Norte alias Jerry, 46 anos, driver kag residente sa Valenzuela City. Sandig sa impormasyon sa Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental o kung CIDG Negros, ilang aginlonsar ang entrapment operation kag natigayon nga nadakpan ang tatlo ka mga persona nga ginatabunan ng isang sibuyas ang mga sigarilyo nga yara sa sulod or arsa sulod sa wing van. Nakuha ang 19 ka mga master cases sa Modern Red Cigarettes, 155 ka mga master cases sa New Berlin Red Cigarettes, isa ka master cases or master case sa New Berlin Red Cigarette kag 500 pesos nga budol money kag isa ka wing van. May kabugusan nga balor sang nakuang nakumpiskar nga mga kontrabando nga 8,800,000 pesos. Kag nagkapatayon ng investigasyon kung sa diin halin ang nasambit ng mga smuggled cigarettes kag diin padulong. Sa karoon, nakahunong sa custody sa mga kapulisan ag suspects kag pasakansang kaso nga paglapas sa RA 10643 ukon ng graphic health warning.
1: XFM News.
3: Patay ang isa ka lalaki matapos iniangging tiro sa wala makilalaan nga suspek sa Porok Sapa sa Chonaka, Barangay Bubog, siyudad sang Talisay, agad isang Setyembre 24. Ang biktima ging kilala sa kay alias Marco, 21 anyos, isa ka construction worker kag residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang mga naaresto hungod nga wala giningadlan sang kapulisan. Sunod sa kay Police Lieutenant John Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police sang Talisay City PNP, nagpaligo sa baybay ang biktima kag ang suspek. Kagara sila sa pika-pika tubtob nga nagresulta sa pagsuya ay isang duha apang ginaligara nga ginpahog sang suspek ang biktima kag naglakat. Dugang panilinda may nabatian ang biktima sa guwa sang balay sini nga may nagakalas kag lapak-lapak sang tao kag ginapatihan nga iya ginguaan kag ginlantaw gamit ang flashlight bangod nga madulom ang lugar. Kag sa nakita ining suspek gilayon nga gintiro ang biktima. Nakahagom sa madamong apila sa biktima tugas ang pagtiro kag nagresulta sa iyang kamatayon. Samtang ang suspek nakapalagyo matapos ang krimen. Nagagwa man sa investigasyon nga nabatian sa mga residente nga ang suspek pangayaw sa lugar kag hindi kilala. Sa karon nagtigayo naman nga may paidalom sa kustodiya ang ginakabig ng mga person of interest sa nagluntad nga krimen kag nagapadayon ang pagtipon sa nagakaigo nga mga ebidensya kag pagkilala sa mga nagpatay sa biktima.
1: Express Manila.
2: Nasa buwan ang gawala na sang kabuhi ng isa ka persona sa Barangay 2, Hermanas, siyudad sa Talisay, agas ang Setyembre 24. Ang biktima ginkilala sa kay alias Rudy, 36 anos, kag residente sa Hacienda Santo Niño, Ago, sa nasambit ka barangay. Sandig sa investigasyon sa Talisay City PNP, nagaling sa iyang balay ang biktima alas 2 ang hapon sa Setyembre 23 para magubra sa kampo apang wala ini nakapauli sa gabi kag gilayon nga ginpangita sa iyang mga mata. Nakitang lawas ang biktima gawala na sa kabuhi sa sulod sang kampo. Kag sandig sa investigasyon sa kapulisan, posible nga naigoy ni sang kilat bangod nakita nga mayara sa sang paso sa lawas.
1: XFM News.
3: Patay ang isang kaminor de edad nga lalaki matapos niya malumo sa suba nga nahamtang sa Porok Nara 3, Barangay Tampalon, siyudad sang Kabangkalan, hapon sa Setyembre 24. Ang biktima nga edad sang 16 anyos, isa ka estudyante kag residente sang Porok Kaamlan Ilaya, Barangay Tampalon, siyudad sang Kabangkalan. Sandig sa investigasyon sang Kabangkalan City PNP, upod sang biktima ang iyang mga classmates kag naginagaday sila nga magpaligo sa suba apang ginapatihan nga ini ang nalumos kag wala na nakabutwa sa tubig. Natigayon nga magkuha ang lawas ang biktima kag indala sa ospital apang hindi ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Kag kumbinsido naman ang himata sang biktima nga ini ang wala sang foul play ang kamatayon sang menor de edad.
1: XFM News.
2: Ginapanawagan ni House Deputy Speaker Albie Benitez ang isa ka mabakod nga tikang agot matagan sang bastante nga supply sang kuryente ang Visayas Region. Yan panawagan man sini ang masaligan nga supply sang elektrisidad ang mahatag sang kampante sa mga investors kag pagpasanyog sang ilang negosyo. Hindi lang sina ginpayag man sini nga lubos nga kinanglanon ang sufficient nga supply sa mga nagapangunang institusyon kasubong sa ospital, eskwelahan, dalagkong negosyo kag nagabulig sa pagtiyog sa ekonomiya sa isa ka lokalidad. Ang Visayas ang hindi dapat mauli sa bastanteng kuryente, hindi kasubong sang Luzon kag Mindanao nga nag-share lamang sang ilang kuryente sa Visayas kung may sobra. Ang klaro nga polisiya kag babakod nga koordinasyon sa mga nagkalain-lain nga ahensya ang ginalantaw nga alagyan agud makabalay sang kasuguan nga makangkon sang bastanteng supply sa kuryente ang Visayas Region.
1: XFM News.
3: Nanguna ang Bacolod City sa pila ka revenue performance indicators sa Region 6 matapos makakuha sang 11 tanang mga regional recognition sa 2026 parangal para sa local assessors, treasurers kag technical personnel. Naging sentro sa pagkilala ang City Treasurer's Office kag City Assessor's Office bangod sa mataas nga collection o kon collection efficiency, revenue growth kag locally sourced revenues sang syudad. Naging top 1 naman ang Bacolod sa economic enterprise collection efficiency nga naglabot sa 127%, economic enterprise growth nga 44%, kag increase sa assessed real property units nga ra sa 5.94%. Nakuha man sang syudad ang top 2 sa apat ka kategorya sang highest locally source revenue kag top 2 locally overall locally source revenue sa Region 6, samtang naging top 3 ang Bacolod sa real property tax kon RPT collection efficiency nga naglabot sa 118% kag RPT growth rate nga 35%.
1: XFM News.
2: Kapin 2,000 ka mga vendors sa Libertad, Burgos kag Central Market sa Bacolod City ang nagpabutyag sang interes nga makabenepisyo sa market amnesty program sang syudad. Sunod kay Administrator Attorney Mark Steven Mayo, nagtapos ang September 18 ang submission sa mga letter of intent sa mga vendors nga luyag mag-avail sang programa. Kinpayag ni Mayo nga isa sa mga rason sa kadamon sang applicants among posibilidad kay may pila ka mga stalls nga ginaplayan sang sobra sa isa ka vendor. Apang hindi pa ini nagakahulugan nga makakuha gilayon sang pwesto ang tanan nga nag-apply bangod sa ang mga aplikasyon na maagi pa sa deliberation kag assessment sang local market committee. Sunod kay City Administrator, gin-consolidate pa sa karon sa committee ang tanan nga mga document nga ilan na bato na good nga maibaluan kung sinong kwalipikado kung eligible nga target sa pwesto sa sulod sa merkado.
1: XFM News.
3: Nagbukas na para sa publiko ang periyahan sa likod sang Bacolod City Government Center kon BCGC bilang kabahin sa aktibidad para sa Mascara Festival 2026. Tinalikdan nga hapon sa September 25, tumtum September 26 sa ginpatuman ang promo sang 5-star Mobile Carnival nga libre nga rides sa samtang may 100 pesos lamang entrance free. O kung entrance fee. Sunod naman si management. Pagkatapos ang promo, magabalik sila sa regular nga operasyon sa nasabi kapiriyahan sa mga masunod nga adlaw, tubtuba tapos ang kapistahan sa maskara, kag may siparado man nga bayan para sa entrance, kag sa rides. Samtang, wala naman sa entrance fee ang periyahan nga nagbukas naman sa tupad sang SM Bacolod, na ginapanagiyahan naman sa 5-star, apang may bayad lang sa tagsa ka mga rides.
1: FM News.
2: Magkatakop sa karon or nakaroon sa hapon ang anong kadlaw nga Negros Trade Fair sa SM Aura sa Taguig. Inalantaw nga maang mataas nga sales report sang tagsaka sektor sa ilang ginabaligyang produkto. Nangin maduagon ang ginhiwat nga Mayor's Night sang Sabado sang gabi sa diin ang Bacolod City ang nangin host ng events. Si Mayor Greg Sataya kag Congressman Albi Benitez ang nagserbing nga host ang mga bisita. Isa ka programa nga nagatag sang kaugalingon nga bumalaka o kalingawan sa mga bumalakal. Padamong sa mga local tourists nga linpas sa ibang probinsya at nagpadulong sa trade fair, magtilaw sa mga manamit ng mga pagkaon nga lin sa Negros. Madamo man ang naghimos ang orders sa bayan sang canned foods, garments kag bisan furnitures. Pila ka mga politiko kag kilala nga mga artista ang naghapit sa trade fair good sa pag libot. Karon sa hapon ang closing ceremony kag ginapaputupdan sang bag official sang Negros Occidental kag Oriental.
1: XFM News.
2: Katropa nga aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto nga sarang gidya makapapagun sa inyo, makapalawig sa inyo kabuhi, makabulig sa inyo ikaayong lawas.
4: Mga pangulong dinala sa Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon vitamin C, mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: Express Balita.
2: Ang kaundan sa ngatong balita nasyonal.
0: Express Balita National News.
2: Ang presyo sa diesel kag kerosene posible nga magnubo sa katapusan nga semana sang Setyembre, sunod sa Department of Energy o kung DOE sang Biyernes, kasunod sang nagbagong diplomatic engagement sang US-Iran. Ang mga presyo sang langis sa bugos sa kalibutan nagdubo sang dako sa una nga duha kadlaw sang pagbaligya kag mahimo nga makabalanse sa pagtasang Miyerkules kag Huwebes, sunod kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Ang presyo sang gatong mahimo nga magdubo sa sang masunod 90

0: pesos per kilo nga dugang kun ang initial nga plano amuang pataason ini sa 10 ka pesos kada kilo. Handa man ang grupo nga matamaton ang pagpasaka sa presyo sang LPG. Madumduman nga ginrekomendar sa Department of Finance ang temporaryo nga pagsuspende sang excise tax pang sa LPG kag kerosene kay hindi malaki pini kag ang diesel lang kag gasolina.
1: XFM News. Mga 14,000 ka mga benepisyaryo nga nakabaton sang duplicate ukod overlapping nga bulig sang 2025 gikan sa mga programa sang Department of Social Welfare and Development ang temporaryo nga gin blacklist. Sino kay budget sponsor sang DSWD sa House of Representatives? Gimaras Representative JC Raman Nava. Sino kay Nava kung may natabo o matabo nga kasubo nga insidente nga naga-involve sa kamuman nga mga benepisyaryo magapasaka sang reklamo ang DSWD batok sa ila. Gintaro sini nga ang numero sa mga duplicate kag-overlapping nga mga benepisyaryo sang assistance to individuals in crisis situations o kunaiks kagayuda para sa kapos ang kita programa kun AKAP sa tuig 2025 ang mas manubos ang sa halos 400,000 nga ginmarkahan sa Commission on Audit. Sunod kay Social Welfare Secretary Rex Cachalian, may ginahimo nga tikangan DSWD good malikawan ang mga duplicate beneficiaries. Express Manila.
0: Ginpanindugan ni Senate President Sherwin Cachalian nga magapadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bisan may quorum ang Senate Impeachment Court bisan pangawala ang iya defense team. Sulo sa kay Cachalian, option na sang depensa kung magtambong o kung hindi sa masunod nga hearing apang kinahanglan pang tapuso ng impeachment court o kung sang impeachment court ang proceedings nga nagasunod na. Ginpahayag ini Cachalian matapos ginpahayag sang Defense Council nga si Shella Sison nga anuman nga pagtambong kon partisipasyon sang defense team sugod sa September 28 mangin ad kautilam o kon para lang makapreserbar ang ilang legal nga kinamatarong. Samtang ginako naman ni Cachalian nga posible nga magpangayo sang temporaryo nga restraining order kon TRO ang depensa gikan sa Korte Suprema agud temporaryo nga mapaunta ang impeachment trial samtang gina-question ang bagong voting threshold ruling. Apang nakadepende ini sunod sa iya sa aksyon sang Korte Suprema sa among petisyon.
1: XFM News. Katropa ang aton nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sa
2: Express Balita Headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
1: Express Balita. Para sa ito, Balita International.
3: Express Balita International News.
1: Ang kalabanan sa mga delegado na nagtambong sa United Nations General Assembly sa New York ang nag-walkout antes pa man nga nagatag sang iyang pamulong-pulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kalabanan sa mga pungsod nga nag-walkout, wala nagugyon sa giyera nga ginimo sang Israel kag US sa Iran. Apang wala ini nagpugong kay Netanyahu kag nagpadayon sa iyang pamulong-pulong. Sino sa iya, dapat sila magpasalamat sa Israel bangod kung wala sila ginsalakay. Ang wala nila ginsalakay ang mga pasilidad nuklear sang Iran, mahimo nga patay na sila tanan. Liwat niya nga ginpabugal ang pahayag ni President Donald Trump sang Estados Unidos nga madinalagoon nila nga ginwasak ang ikasarang sang militar kag nuklear sang Iran. Pila ka mga grupo ang kaaway sang Israel, pareho sang Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran, subong man ang mga grupo sa Iraq, Syria, kag Palestine. Sunod sa iya, wala sila sang mabakod nga kalyado magluwas sa US.
3: XFM News.
0: Ang mabaskog nga pattern sa nga panahon sang El Nino sa nga tuig mahimo magresulta sa mas mataas nga numero sang dugang kamatayon o kung magalabot inigani sa ginaexpektar nga 451,000 nga may kaantanan sa init sa bugos nga kalibutan ni tubtob Pebrero samtang ginapainit sila ang temperatura sa bugos nga kalibutan sunod sa mga

0: published projections mga pagbanta sa climate impact lab sa University of Chicago nagapakita nga ang mga nagauswag nga mga pungsod ang labing maapektuhan sa mga kamatayon nga may kaantanan sa init halin sa Hunyo tubtob Pebrero ang rehiyon sang Sahel sa Africa mahimo nga may dugang 66,800 ka kamatayon nga ginalauman nga may kaantanan sa init kun ipaanggid sa normal nga tuig nga halos katunga sini sa numero sa Nigeria lamang. Sa dugang ban, meron sa 19,300 nga ginaproject nga magataliwan sa Indonesia kag 19,400 sa pungsod Pilipinas, sa Vietnam, Thailand kag Cambodia. XFM
1: News. Katropa, ang aton nga mga balita international ang ginadulong sa inyo sang
2: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin, naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Ato naman padulungan mga katropa ang balita sa sports.
3: Balita sa sports. Balita sa sports.
1: Okay, si kumusta na aton ang aton nga tennis ace player nga si Alex Ayala mga katropa no. Sa naibaluan no sa opening pa lang sa dito sa WTA no tennis for women sa Singapore ang tempranong pag-exit no ni Alex Ayala mga katropa no. Subong ining parehas ang ginalauman, kinexpektar sa tanan si Alex Ayala ang top seed sa women's singles tennis competition sa Asian Games. Ginahiwat na sa karoon sa Nagoya City, Higashiman Park Tennis Center sa Japan. Suno sa draw bilang top seed player, PO na si Ayala sa sigurado na si Ayala sa first round by gani automatic ngayon nga makasulod sa second round sang tournament. Nakuha naman sang number 2 seed ni Zhang Shuai sang China kag sa karon siya ang number 55 sa WTA rankings samtang number 3 seed naman si Yulia Putintseva sang Kazakhstan kag number 4 si Wang Siyu sang China. Atubangay sampang si Ayala kag sang sa WTA Tour. Kinpierde ni sang Pinay si Zhang sa opening round sang HSBC Championships sa London, England sang Hunyo ka sa score nga 6-3 kag 6-2. Sa second round sang Asian Games, hulato ni Ayala nga magdaog kung sino man ang magdaog sa kay Pacharin Chipchande sang Thailand kag Mahin Afad Kereshi sang Pakistan sa first round. So yun ni Ayala nga makarest back sa Asian Games pagkatapos ng temprano nga pag-exit sa Singapore Open. No? So sa Singapore Open mga katropa nakakuha sang score nga 6-4, no? 5-7, 3-6 nga pagkapierde ni Alex Ayala ag number 18 sunseeded player nga si Tatiana Prozorova sang Russia sa second round sang nagligad lang Webes mga katropa. So sa karon nag-preparar na ining si Alex Ayala para sa Asian Games. Madamo ang pinagambal sa ampang niya dito sa opening pa lang sa Singapore. Hindi siya muna ka ano, hindi siya muna ka pagsik. Ang iba sambal nga posible kapoy na siya kadamo sa mga
0: wala unta tuntat mo pa. Ano ba lang, gasunod-sunod iyang tournament. Yes. No, wala unta tuntat, di ba? Wala. Plus may mga fashion show pa siyang ginatend.
1: Endorsements. Hindi mo man malikawan katropang Wendell. Ang ito ba lang posible nga pag ano sa mga tao nga daw ginhungod niya na para makafocus siya sa Asian Games ito sa Nagoya, Japan. Kay sa naibaluan, hindi bala nagambal siya nga priority ni Alex Ayala ang Asian Games para i-represent ang Pilipinas. Ang Asian Games sabi, may mas madakong numero sa mga atleta. Although ang mga hindi nga mga ampag, no, like sa WTA, madamo ang sikat na. No, hindi mo man malikon mga katropa nga para maka-focus sa Asian Games yun si Alex Ayala nga. Kay madamong nakanotice, although wala na nila masyado, kay kalabanan siguro sa mga Pinoy abot na, kay isa pa da, nag-warn man siya ng WTA sa iya. Kung hindi siya makampag sa WTA, may aras siya penalty. Ano sila sa i-sanction siya, magkaaras siya sang penalty. So, una, so ako bilang isa ka fan, hindi ko man maligawan makambal sa kamuna ang observasyon na sa ako man lang na yung katropeng Wendell, no? Para mas makafocus din si Alex Ayala sa iyang Asian Games. Top seeded siya mo. So, isa pa na, posibleng nasuya siya kay ginwarningan siya. Anuan siya sa ano, makon muna number ano ha, anak pwede sa iya number 55 no sa Russia, and siya number 18 na. And makita mo nga daw sa hampang pa lang sa third set na daw hindi na siya bulak,
0: why na siya nagpaka hapagid daw muna. Tapos well, katropang Ed, syempre yung lawas to, hindi man robot yan, yan isa man. Pa na hindi robot lawas. Correct. Katao nga, there are times nga diba biskan kita energetic kita, there are times nga biskan gaano mo ka try do wala pero sa nga may gagwa diba. So hindi mo gidya mababasol when it comes nga kung performance o kung mga parusin ni Balaw o nga ang basihan na kiti manilagani. Every day you are not at your 100%. Yes. Nante.
1: Pero makita nato na, makita naton sa dito naton na obserba nyo sa iyang unang pangbala sa Asian Games. Makita nyo kag mga may makita ka mong posible diferensya na, difference sa iyang performance sa Asian Games kag sa nagligid ka pagka-perde ya bagulang no. Sa WTA dito sa Singapore. Dito pa lang ang daan sa Singapore, grabe nang iyang ano, pag-welcome sa mga fans siya dito.
0: Hindi damo to Pinoy daan sa Singapore.
1: Oo, damo man to Pinoy. Isa pa, damo man ang medyo suya sa ibang mga mga produkto nga ako no siya. Hindi pa siya sa top 5 o kung ano sa WTA kay kagiban ng mga tennis players, tapos siya mayaran na siya sa endorsement o kung signature nga ano sa nga mga produkto. Damo lang gitang ano sa iya. Anyway, mga katropa, yun ang aton nga balita sa sports, no? Iradulungin na sa inyo, katropa, sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Na, inikinanglan nyo na rin kung binagid ka mo mahilig sa sports para pagunang tulaan, bilog na panglawason, kay mayara inisang ginatawag na virgin coconut oil, moringa oil, kag D3 vitamins. Ang latest naman sa kay katropang Wendell sa showbiz.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Mga katropa, sa ito naman nga showbiz balita para nga sumugadlaw sa Domingo, mga katropa. Si Chavet Singson, excited na para sa pagwa sining isa ka movie sa cinema nga Red Crown, mga katropa.
1: Nga si Alma, siyang bida?
0: Hindi. Okay. Kay Mangali, katropang Ed. Ang ining nasabit nga Red Crown, amuni siya ang co-production sa GMA Pictures. Oh. Upod gali si Chavet Singson kag si Pinky Tubiano. Pelikula ni siya about sa buhay ng mga beauty queens. Oh. Kag katropang Ed, una ni Gani Abi sa mga Pinoy nga bago nga pageant, bago nga title nga para i-pang-disindisan sa mga kababainhan. Kiti, una-una, may para kita na balibining Pilipinas, Miss Universe, Philippines, Miss World, diba damo, no? Miss Grand, Miss Earth. Gulpi na lang nagtunghaw ining Red Crown Island. Doon mo pa rin una, ganing gwa mo. Tapos makita to nga doon, ang gwa bala doon mga, ano sila, mga artista nga mga nag-intra pageant. Hindi lang artista nga mga gwapa nga nag-intra pageant dance ang una. Tapos pati mga reigning beauty queens ang ara. Tiyabi isang tanan ano una, pati mga swimsuit photos pa ni sila ha. Nga doon pa damo like bala on Facebook. Grabe nga marketing strategy that time. Gali, hindi siya pageant, kundi isa ka movie about sa mga struggles, challenges, or the real story behind the stage sa isa ka beauty queen or behind sa mga rehearsal, behind sa mga gown nga na, sa mga swimsuit category nga na, ano mga struggle, paano ba nga hindi sila magkaon, for example, anong exercise, anong ilang mga ginasacrifice para sa mga ilaya nga mga rampa on stage. Kagta excited, galit ka trapang Ed, ining si Chavit Singson, kay siya ni Gali ang ano ang isa sa ano bala no ng kumbaga nag-upod sa production ano sa isang nasambit yang pelikula kagti sa balita diri sa showbiz oh, nga isa gid no sa kumbaga daw balantayan diri nga daw main gid ang stars sa nasambit riya nga pelikula ning Red Crown amuya si Shuvi Trata kag si Sanya Lopez gali pero mga bigatin ni ang upod nila nga mga ano nga mga beauty queens sa katrapang Ed sa ining nga pelikula ari didaan si ano si si D no si Anay Miss Universe Representative yes, Philippines. Oh. Michelle D. Michelle tapos D, si, oh. ano pagid, si...
1: Sino yung lalaki gani, no? Ah, mahilig man sa Marites?
0: ah, doon sa comedy na siya pagid yan, sa kilid, no?
1: Ah, sa kilid sa comedy, sa Bubble Gang.
0: Oo, oh, ang sa isa, anaka itong, ano lalaki, though hindi ko kilala, pero...
1: Nalipat ko daw si Yap na.
0: ah, okay.
1: Diba?
0: Oo, oh, doon ka. Doon sa showbiz, hindi siya na, showbiz nga, no? Tika tropang Ed, damo it, pati daan sila ni Aliana na bala, mga gagmay gamay hangwak ng mga, ano, ng mga, kumbaga nag-represent na sa Pilipinas, pati si, ano, si, ang recent lang wala, nga nag-represent sa Philippines. Mm-hmm. Ang nag-intra man, katropang Ed, kaya, gali, no, ini siya ang, ano bala, do ginabantayan gid kay tituod ano tuod how ang ara sa likod sang ining mga nasambit yabing mga pageant may ilinaway sila bala may taguay bala for example ka mga gown no amo na bala ka tropang Ed do nga mga ganap during sa ining ano nga mga pageant pero ti katropang Ed usually based on true story ini so yes. mga netizen kay ti usually ti imagine na ang mga naga-entrant sila ni Bianca Manalo na ho nga ti former beauty queen mga beauty queen upod na tanan ni kagawang iban mga artista nga kaagi man sad to rampa bala sang hindi pa sila artista gid katropang Ed amo ni sa subong excited gid ya si Chavit Singson kay sugod siyang nag-press ko ni sila balya gid nga excited siya kay ti ko producer sa kagbasi may ano man di sa may tsura man di sa balahaw basi ari man di sa kaya based gani sa report sa ano article on showbiz dire ka tropa ng dambal gidre napangiti si Chavet ng pag-usapan ang magagandang girls kaya kahit daw nalulugi siya sa pag-invest sa paggawa ng pelikula okay lang sa kanya mo nang hambal niya ka tropa Ed
1: mo na kursa titito ya
0: Tay kaya kawalo naman kita nga ti dumahilig gid sa mga mata ko bala no si Chavit.
1: Oo, naligman na gani sa isa ka no. Sa isa man mga beauty queen sa to.
0: Yes, ti amo na gani gurong ati gin isa man siya sa nagco-produce o naghatag bala sang budget para ma-produce ini kay
1: Kay bala sa to gusto niya baklon ng daw ano
0: Miss Universe.
1: Yes,
0: ti amo na gani yang bala sang iban na sa ilaman nga chika nga sa iniisa nakatikang para siya ang mangin future nga tagiya. Sang Miss Universe nga ano no nga franchise.
1: Yes, pero lain na nakwa ang taga Thailand to no na transgender. Tapos kadamo pa sa mga issues nga nagwa.
0: Teya mo lang ano ang ginabantayan. Ano ay hangin bala mo? Parte sa ano gidi bala kay ti grabe daan ang pag-boost sini or may mga marketing strat bala nga like ay abi mo pageant tapos may padamo-damo pa likes tapos may puksaan pa ng swimsuit picture sa Facebook pati
1: si Sanya Lopez sa din sa galing gagawa ining si Shubia di ba sa nakilala si GMA tapos
0: GMA man si Sanya nagsikat gid si Sanya sa ano bala mga teleserye kung hapon. Drag na siya yan, nagsikat.
1: Pero una siya nag-teleserye sa hapon o kung YouTube sensation siya?
0: Hindi, teleserye sa hapon. Kay ti, kung wala tanaw ka pelikula sa una, sikat na siya sa iya teleserye nga daw asawa-asawa, kabit-kabit something, katropang Ed.
1: Ano ba hapon na siya?
0: Nagsikat pa gin siya. Nagsikat pa gin na siya. Sa Encantadia siya, si Danaya.
1: Sandali, si Danaya. Danaya.
0: Una-una, nagsikat siya sa acting eh. Kaysa ganyan mag-acting sa daw tampaanay, dumugay, naway ito sa kabit-kabit niya to. Tapos, nangin si Danaya siya. Nangin sangre siya. That's why nga, nagsikatin na siya katrapang end.
1: Shuvi and Trata. Guwapa nga bata.
0: Mga pang beauty queen gidman. Mga pang beauty queen gidman.
1: Very telegenic, kumbaga. Very telegenic. Pang toothpaste gani ang iyan.
0: Mga aurahan, no?
1: Pero daw, ano lang siya mo, daw ang tawag din naman, ang skin sini, ano lang, hindi siya mukha puti. Tapos bungya din daw, nagputi-puti na.
0: Siyempre, aircon.
1: Aircon. Alagang ano.
0: Alagang-alaga sa mga products na. May kwarta na. Siya mismo nakahambal mo, ngati may budget na siya eh. Kaya nakasupport na siya kag may, di ba nakapatindog na siya balay nila. Plus nga, baka na siya mga luxury bags. May budget na.
1: Tapos may ano na siya sa ano, sa may channel siya sa YouTube, kaya damo mo siya following. Okay, so katropa, ang aton nga balita sa showbiz, katropang Wendell.
0: Yes, mga katropa, ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Mga katropa, una din nga ato nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ato nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. And iman, makapaputi sa ato mga panit kag makapadula sa germs adlaw-adlaw kay ni antibacterial soap. Panabig gamiton sa mulog ng pamilya adlaw-adlaw. Ini nga ato nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kahabon sa mahilig naman sa glutathione and kojic nga ginimpunan sa virgin coconut oil o VCO, ginisa sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Manila.
1: Katropa, kilalaon naman naton ang small but terrible kuno nga firefighter, bumbero sang United States sa aton nga balita espesyal. Sige, so paggambal mo nga small but terrible, gamay ano? So iniya tapos maminsar ka daw siguro mga may dwarfism, pero iniya atong small but terrible nga bombero sa US ginkilala sa Guinness World Book of Records ang isa ka bombero kon firefighter sa Florida, USA bilang pinakagamay nga bombero nga babae sa bilog nga kalibutan. Nakuha ni Autumn Kelso ang official nga shortest firefighter female. Tapos siya kuhaan, tapos ang height niya 4 feet 10 inches, so kung 4'10". Sa karoon mga katropa, no, siya ang nag-auyat sa titulo o ginatag sa iyang ining titulo sa January 18. No, matapos nang siya ma-deparahan sa iyang mga kaupdanan, of course, sa pagka bombero, no, ang iyang of course abilidad, tapos nakita nila nga daw kwalipikado siya, no, may pinasay siyang qualification kag nakita nila nga pwede siya i-submit, no, may applyan para sa Guinness title, no. 5 years nga firefighter ining si Kelso sa St. Pete Beach, Florida, kaupod man of course sa trabaho niya pagresponde sa mga sunog. Parehas ang isa ka daw regular firefighter. Arada siya mga katropa, no? Ining si Otto Kelso. Sa sulod sa 5 years, nag-ano sila sa mga emergencies, no? Even sa pag-drive sa fire truck, no? Paggamit sa mga high-powered hose, pag-sulod sa mga nasunog ng mga buildings, no? So, hindi niya wala kuno sa iya plano na hindi original nga plano nga maging firefighter. Actually, ining si Autumn sang pagkatapos ng 20 years sa corporate world, no? Napinsar niya nga hindi kuno para sa iyang office job. So meaning may align sa galing obra before at siya naging firefighter. Sa sulod sang 20 years, isa siya ka office worker. And may pila ka mga friends siya nga nag-encourage siya nga mag-try mag-ubra o mag-fire service kag i-try ang ining profession. Pero ang ining fire ang pagkabumbero mga katropa, no, may agyan kang mga trainings, ano, even examinations, I believe, antes ka makasulod. Okay, nang lang mo may pasara mga nagkalain-lain nga mga trainings. Kag nakuha mga katropa. Suno sa iya, nga mabudlay ang isa ka firefighter kung bumbero kay man kinanglan mo sang physical strength, no, imagine kagamay nga dahan sa iyang babae, no, and kabakod, no, sang pang lawason alisto sa mga high pressure nga mga situations. Apang mga katropa, suno pa sa iyang nanginhanda siya kag nakayanan niya ang ining obra. Sa karon mga katropa, nalipay siya sa bulig sa iyang mga kapdanan sa trabaho nga sa karon ang nag-uuyat sa titulo nga World's or Guinness World Record Shortest Firefighter sa female. Yan. Ina siya mga katropa, si Autumn Kelso sang Florida, United States. Para sa aton nga espesyal nga balita, kun balita espesyal. Sige, 6:49 ng aton oras. Sinigaling nga adlaw, Domingo, katropa Gwendel, September 27, no? Muna ning kung tan nagliga dya, may last draw kita, last weekly draw natin para sa aton nga Santo na Next FM, libu-libong pa premyo. Try nyo pang itaon mga katropa, no? Posible i-live nila karon ang grand draw para sa Santo na Next FM, libu-libong pa premyo. Kagang venue natin, inipagaywato na, I should say, mga katropa, sa XFM Rojas, no? Kung luyag nyo man o da, to ka mo sa inyong Facebook, Facebook, kag pangitaan nyo ang XFM Rojas. And I'm sure i-live nila na ang draw sa Santo na XFM, libu-libong pa premyo. Kung sa diin, para sa consolation prizes, may napulo ka mga winners sa tag 5,000 pesos. Tapos sa mga prizes natin, no, sa third prize, 20,000. Second prize, 30,000. Kagang grand prize natin, katropang Wendell, is
0: 50,000 pesos.
1: Wow! Good luck and congratulations. No? Oh, makross post sila gali diri, no, sa aton page. So meaning, bisan diri na lang
0: bantayan kamo sa aton page. Sa aton official Facebook page.
1: Yun. Diri sa XFM Bacolod. Sa XFM News and Public Service Authority, makita nyo da mga katropa, no, ang grand draw natin para sa Santo and XFM libu-libong pa-premyo. Kagamon naman yan to, mga natipo natin yung mga balita kag-impormasyon. Akaw po ng bugus ka katropa sang XFM Bacolod. Ang ini nga programa Express Balita, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto nga saranggid makabulig para sa inyong ikayang lawas, no? Para happy ka mo kay layo ka mo sa masakit tukod balatian sa bulig sang sininga food supplement sang Yes to Health. Santon Plus Gold,
0: Santon Vitamin C,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Santon Plus Coffemex,
1: ang aton nga Vision X Plus,
0: aton nga Turbo,
1: ang Santon Plus Herbal Oil,
0: aton nga Santon Gold Herbal Tea,
1: ang Sess the Pain
0: Premium D3 Coffemex,
1: ang Santon Plus ano pa mula ko na mention?
0: Herbal soap.
1: Oh, herbal soap.
0: Kag Clear Skin Herbal Soap.
1: Para sa nagawgyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang NSSE.
0: Ako naman si katropang Wendell Balinari.
1: XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix.
4: Swabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
9: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag Turbo!
8: Oh, yes!
9: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
9: Sister Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: The secrets of health.
14: Ang aton sa ninyo utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sa ninyo utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton sa ninyo lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sining lawas sa aton sining brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sining lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarin lain sining problema sa aton sining lawas lakip sa aton sining utok.
9: Sun Plus Gold
14: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga ko nagapadayon ganing inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kung may ginapasulod kita sa ninyo quercetin sa aton sa ninyo lawas.
15: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
14: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang Premium D3 Capsule ag Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
13: The secrets of health.
8: Yes, to health.
11: mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
16: Sunthone Plus Gold.
11: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
17: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
18: The secrets of health.
19: Like in Sunthone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa kutis.
20: Premium D3 Coffee Mix.
19: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Sunthone kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
20: Sunthone Gold Coffee Mix.
19: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes and caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa nga ton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa nga ton sa nga hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sang symptoms sang pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no? Sa ginabatsyag na ton sa ton sa nga lawas. Katindi magid na ton malikawan mag-agi manggid. Especially kababainhan sa amunang stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sininga pamulanon. Kaya may mga mabatsagan kamo sa mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sa sa soya, isa kasangkap sa isang Sunthone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga nabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sa sa pag-irritable, hindi matamaan sa sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Kaya raw, Sunthone Plus Coffee Mix kita sa ni ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
20: Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone Plus Gold.
18: The secrets of health.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
6: Ibili sa mga butika.
5: Samson Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante kada gabi.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bukanas sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clair Skin Beauty

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfoam Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, XFM
6: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
10: Mga katropa, EXA!

0: interviews sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan. Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
3: Pinilwak ako ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako, pero wala man nila tinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki naton nga tagparamati. Welcome sa pagpangalagad na diri sa Bullseye on Sunday. Diwa tamang kita mag-amangalagad mga katropa sa sunod sang isa at duha ka oras sa pagtirakay sa mga balita naton diri sa aton paratuntunan Bullseye. Kumusta ang mga kauturan ta all over Negros Occidental? Wala butan sa pagpangalagad naton kag diri sa Bacolod, kumusta? Medyo naguhuyo baga sa mga kilala ta. Medyo nag ano sila nag nagbulo batsag-batsag to matapos nga ang kulo kampanya to, ang kulo kapikapi to. Postponed, canceled. Kay ang aton nga barangay na sa elections katropa. Ati why na eh? No, na alang-alang na. Na ano na? Na na kanselar na. Ini ka sunod sa pag pirma sa presidente sang layi nga nag hambal nga lima katuig ang termino sang barangay kapitan. So fixed term na ang barangay and SK mga katropa sa sulod sang lima katuig amo ni ang ilang mga ang termino nila kag trabaho sila mga katropa sa sulod sang lima katuig. Pero mind you, ang aton nga mga barangay ni SK mga katropa hindi naman maka hindi na kamo padlagan mga second termer ha. Nakapaldo na kamo sa inyong termino. So, hambal sang layi, second termer, hindi na pwede. Why not, i-discuss natin ini mga katropa, kaundan karon bala, sang ining layi, nga nag-fix ang terms,

Ah, okay, Dox na. Update kami mga katropa. Upod natin sa technical side. Katropang Jonel Apsay. Ako naman si katropang Win Salinas. Welcome sa Bullseye. Aring pinakamanga balita na ito, no? Lalaki nagsaka sa retablado sa San Sebastian Cathedral. Yara na karoon sa custody sang kapolisan. Anong rason siya naman? Pero ang iniba lang nagsaka mga katropa, masami makitaan sa simbahan nga nagpangamuyo bla. Ang bot ko na nula nag-sulod sa paminsaro niya nga nagkatuto sa simbahan, may bit-bit pa kuno konsilyo mo. O ano gid man ay ang iya intensyon, iba raon tira karoon mga katropa sa pagpangalagat ta ariyo. Dugang ang mga balita sa aton nga pagpangalagat. 3-day strike, kasado na. Tatlo kaadlaw nga transport strike. Nga ginugyunan sa tatlo ka mga transport sector diri sa Negros Occidental. Magasugod buwas. Ini kasunod mga katropa sang asod-asod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo kag ang pagnubo sang balor sang sweldo sang tao panawagan sa ining mga problema nga ginapangatubang naton sa sining panahon mga katropa, no? Kay buwas na ang untat biyahe sa aton nga mga major transport diri sa Negros kun sa Bacolod City. Dalaman ni ang mga transport group mga katropa nga nagapanawagan man sang insaktong pag palabot sang suporta bulig sa mga transport sectors mga katropa kasunod sang padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong tod na bisan kabudlay man ay absorb ta lang mo kabudlay man nga okay lang tanan kabudlay man nga mabal kita nga sige lang sige honta lang niya na hasta nga pagpuli mo sbalay mo kita mo tong imo nga pitaka 300 dala mo sa bilog mo nga adlaw. Halin alas 5, tob-tob ba? Alas 7, singgap eh. Probably nga biyahi ay ang natabo. Ay, sus. Nagkita ka ng 300. Yan ang muna yakaroon, be. Para sa mga pamilya, para sa mga kuturanta, nga mga transport nga nagsalik man lang sa adlaw lang kita sa biyahe. May pagkaon ka. May ara ka sang may ara ka sang pangitaon nga pagkaon. Mga drivers na papuli ni nila, ganun ni panyaga mo, sudan, luto na to bugas o kung natigang ng tos misis to. Mayroon ka mga balita natin sa mga pangalagan natin, mga katropa. Saka presyo sa pletihan ka, aprobado na. Sa ato mga balita national mga katropa, Presidente Marcos Jr. ginpirmahan na ang absolute pardon sa kay Mary Jane Veloso. Mary Jane Veloso reunited na sa iya pamilya subong nga adlaw. Samtang trending, isa ka supporter ni Senator Robin Hood Padilla ginpanindugan na nag-iisang gwapo pero ubob ang ginaidolo nga senador. Oh. Ano na yan, tabos ni man. Oh. Kaya mo ni kuno iya ang iya nga pagpatay sa inyong bisan na ano, paihambal nyo ako ya, masuporta ako sa akon nga idolo nga senador si Senator Robin Hood Padilla. Sanggit pa man, konti mga katropa mga abyan. Naghambal ni Ibra si Senator Robin Padilla sa niya. Kaya ko na muna hambal nila. Thank you. Nagpasalamat siya. Amo na naglisubong, no? But anyway, mga katropa, muna yung pinakamalatest update na ito, mga balita na ito sa aton paratuntunan dari sa Bullseye.
I hope nga ara kamo

0: tayo sa sitwasyon, gakulo kapi-kapi. Padayo na kapi-kapi ah. Bisan may harap pa isa katuig ba na. At least makapreparar ka mo. Ina, kon wala sang may mag-contest sa Supreme Court, angot sa siningging pirmahan sang presidente, mga katropa, mga abyan. Sadya man sa impeachment court, mga katropa, sa impeachment update na ko. May pila ka mga grupo nga nag-question sa 13 o kung sa bagong ruling nga ginpatuman sa impeachment court nga ginpanubo ang threshold sa conviction para sa vice presidente. Ginpanubo, nubo to, almato sila dito sa Supreme Court kag nag-submitter sa ilang petisyon. So, matabo sa mga katropa, hilbalunta, kung ano ang maging ruling man sa Supreme Court. Pero, abunabunabunabunan nyo to, naghatag man to sa mga opinion, ang mga former Chief Justices sa impeachment court, nga co-equal body mo ang impeachment court kag Supreme Court. So, ang Supreme Court hindi makahatag ruling kung ano man yung mga adjustment sa mga pagbag-o sa mga patakaran sa impeachment court. No? Klaro to sa mga mga impeachment o kung sa mga anay Chief Justices sa Supreme Court, mga katropa. No? Pero nagpadayon sa Gihapon, lakip man eh ang plano nga pag-question man sa grupo ni Senator Judge Cayetano para question sa sining panibag-o nga ruling sang Senado, mga katropa, sa conviction. So kadamo no sa mga hampang diri sa impeachment court ang sakto tong ginambal ni Senator Chris Escudero. Sige, alam ko na kung ano man nga mga desisyon sang impeachment court, makadto ka mo sa Supreme Court. No? Pero klaro-klaro to, nga mismo ang mga judges na gambals, hindi na kamukha nga co-equal body ni siya mo. No? Ang impeachment court kag Supreme Court has co-equal power, no, to decide matters pertaining sa ila rules. Daw amo na mga katropa. Kung kis agaalam naman ta, no, gaalam man ta, no, may kilala ko gani subong niya. Gintawag sa guys ko ila sa subong, no? Hindi niya kundi hands up kamo, no? Sa imo professor, ang tawag niya na subong niya, professor, a piece of manifestation. Amora di tawag niya sinya. I'm just sending my appeal to honorable professor. Well, terrible, grabe no. Amora epekto ya karon niya sang impeachment mo saton. Ah, nagainabugad do naman tayo. 7:30 mga katropa, sa mga paglag naton, mga commercial ko, haboy taton mga obligasyon mga katropa. Then katuanta ang pila ka mga latest update naton with sa patrol, tanawon ta kung ano ang mga latest balita to kay angot sining nagal naglumpat sa ining kagapon may kutsilyo pa ko sa dala mo, no? Tanawang tanay ka na mga katropa, no? Oras na ito sa 7:31. Ang tatlo ka mga produkto sa aton nga Yes to Health, mga katropa, hindi tagid pagkalimtan kay kunano pang sitwasyon ginaagyanta sa aton kabuhi. Ang aton kayong lawas, katropa, una ginaiya sa tanan. Kung magmasakit ka, maglain ang imo pamatsyag, mas mayo nga may arak kita sa mga suporta. Ang suporta naton ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health, okay? Premium D3, amo na yaton nga vitamin D nga suplemento para sa pinakamang kuturan ka. Okay, nga medyo may mga pre-existing conditions na. Ato mga elders, bulapin nun ta sang premium D3 mga katropa. Dako ni kabulig para sa ila kay may vitamin D ini. Mga abiyan, kagagin pa bakod pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil na suplemento nga kinahanglan naton sa lawas ta sa paghimo sang aton nga mga buluhaton hilikoton sa matag adlaw nga tanan. Ang aton nga Santon Gold, Santon Plus Gold mga katropa, compact ni siya sa mga ingredients ng mga suplemento ara diri sa kapsula, mangustin, ampalaya, malunggay, ka-garlic, spirulina, ng mga food supplement na kinanglan sa lawas ta. Okay, so mas mayo nga maghimo kita sa pamaagi para mapasanyog pagid ang aton depensa kontra sa mga infections. Okay? Amo ra Santon Plus Gold para sa mga kuturan ta medyo taas-taas ng ilang blood pressure, no? Para ni sa inyo. Para sa mga kuturan ta nga may ara na sa mga pre-existing conditions, kadula blagana imo kaon. So mas mayo pa mas suplemento kani para suporta lang, no? Para at least may ara Japan sa mga nutrients ang ato lawas. Katropa, no? Nga ginaproseso. Okay? Sa mga diabetic, nami mani mga katropa, ang Santon Plus Gold para mag-control sa pag-spike, pagtaas ang inyo kalamay sa lawas. Dugang pa natin nga mga balita mga katropa, o kung na pila ka ma-update mga abyan, dugay-dugay ha, sa aton pagpangalagad. Alright? Makomersyal ko anay, haboy ta mga obligasyon ta. Pagkatapos, sinibalikay kita mga abyan sa mga latest update sa patrol.
1: XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Balancing ang mga komentaryo.
15: Pwede,
14: nag-atrust ang public opinion.
16: Objective.
14: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pa sila yan.
14: Ini ang bullseye.

0: Mayang aga sa kay paring Jay, kay Hansel Parancelio. Mayang aga sa kay Mayna Soledora Dubipig. Mayang aga, salamat kita sa Barangay Punta Taytay. Thank you so much. Salamat kita sa pagtutok. Remel Mamilya, Domingo, nakasimba ka na, sir? Oh, simba-simba ta, sir. Eh, para ma-uplift mo bala? Ang aton nga espiritu sa mga panahon nga daw ma-duwa na ta sa aton lawas. Tungod sa mga sitwasyon nga ginaagyan ta. Oh, morning. Sa kay Mary Jane Balio-Alio, mayang aga. Salamat, Ged. Happy Sundays tanan. Hambal ni Mamayna Solidora Dumipig. Thank you. Randy Santisas, kay Tonton Tolentino, mayang aga lang man ko noon. No? Kag sa kay Eden Piratir, thank you so much. Salamat, Ged, mayang aga. And also, sa kay Junior Alegria, nakatutok naman sa aton palatuntunan. Salamat, Ged, sa pag-upod. Bonbon Acosta, sa kay Bisaya Nibay, King Kong alias Iget, sa kay Bobby Villaran, mayong aga, sa kay Ma'am Lia Lubrado, thank you so much, ha? Salamat, Ged. Happy listening, everyone. Thank you. Okay, good morning sa inyos kamakalan. Dara, Jelwin, paring Vincent Helbolario, ginpauntat na gani ang mga activities sa COMELEC kay extend na ang term of office sa mga barangay kapitan. Yes, oo, oh, yes, sir. Shirley Arevlo, mayang aga, Ario, ang bali ni Ma'am Mary Jane Balio-Alio, singa, bahala na da sila kung postpone ang BSKE. Basta ang kape sa lamesa, ara lang sa gihapon, kapita katropang win. Amo na iya, Ma'am, ito ang okay. Bahala na sila, no? Sa konta karoon, pinakmalitis development na ito, mga katropa, sa aton patrol, tungod kahapon to, may isa kalalaki nga naglumpat, nagsulod sa San Sebastian Cathedral, may dala nga kutsilyo. Medyo nag-almang tao na nawag to puliso, kag nakitaan to ang tao nga nagsaka to sa ano? Nagsaka to sa ano sang nagsaka to sa retablado sang San Sebastian Cathedral. Kag daw malumpat. May nakatod nga mga katapuang aton authorities, ara mga katropa, no? Jekon, tapi na kamalang just update sa mga katropa with katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France, may aga?
1: Katropang Irvine na tingayan, gini siya nga ma-rescue sa Bureau of Protection, Bacolod City, ang nasambiting lalaki.
0: Oho.
1: Naging kilala ni kay alias Alvin, katropang Irvine, matapos ginaligar.
0: Mm-hmm.
1: Siya mismo ang nagpalapit sa altar kag nagsaka sa retablo.
0: Oo.
1: Sa San Sebastian Cathedral kagabi sa Sabado.
0: Mm-hmm.
1: Setyembre 26, katropang Irvine.
0: Mm-hmm.
1: So, sa sining insidente, ginpangunahan ni katropang Irvine sa Bureau of Fire Protection Bacolod City.
0: Oho.
1: Sa pagdumala man dira ni Fire Superintendent Jeremy Masip ang nasambiting pagluwas.
0: Mhm.
1: Pag-rescue sa sininga persona katropang Irvine, no?
0: Oho.
1: Sa pagpakigangot nakon kay Fire Superintendent Jeremy Masip. Ang ininga insidente katropang Irvine o abi sa mga dito sa simbahan titanan ang pagpadulong ganyan sa simbahan niya, wala naman sa ibang nga tinutuyo mo kundi ang nagpasalamat kadabi pagi sa pagpangamuyo.
0: Oho.
1: Sa pagpangayon at sa kapatawaran sa mga sala nga nahimo mo.
0: Uh-huh.
1: At ipagtambong sa misa sa munang oras ang Sabado katropa Irvine, no? Kahit may misa na danaan niya kung Sabado alas 5:00 mo.
0: Oho.
1: O may misa na danaan 5:00. Tapos amo na ka tropa Irvine, may asta na daduo ala size o kon ala 7 ba lang ning sa mo.
0: Oho.
1: No. Kaya ang mga tao to na nikin na nabisin ba mo na oras kiting mabugnaw gid man.
0: Mabugnaw, oh, tama.
1: Oo, pag tisong na kita kon makachimbo kita mo na nga adlaw kita makasimba kag mo na nga oras ang misa nga ginatambungan ta mo.
0: Mhm.
1: Ng kahit ti kabalo ka dangar farming sa bada ti doyo ano man dala no may tiol man nga do kadamo sang subilimba.
0: Oh.
1: Isanda mo, iya, portonda mo ng oras, doon ka presidasang matsag mo na kay Ngaw na. So, ito na katropa Irwin, sa muto nga tiyon kahapon, no. Wala ngayong ginalauban pang mga sumiling ba, na ang ilan ni Galuya nga pagpadulon sa simbahan, malakutan sa pagkangawa at pagkabalaka.
0: Oo.
1: So, di pagka, ano eh, pagka, ano eh, tulba man eh. Kaya bangod nga ang ini nga si Alvin kasi pa Irwin. Sabi nila, sumilingba man mo. Paupo nilang sumilingba. Ay, antes si Matabo ang iyan nga performance sa sulod sa simbahan.
0: Oo.
1: Makitaan sa gali sa mga taxi kasi pa Irwin nga nagapangabuyo.
0: Nagapangabuyo.
1: Nagapangabuyo niya siya kuno.
0: Oo.
1: Sabi na nila, ano man eh, mga, ano man bala, abugin mo na tabo.
0: Oho.
1: Bukas yung simbahan sa kung ano nga oras dira iya. Tinera na daan niya makadto na agad nga magsindi.
0: Oo.
1: No, may arama na prayer room. May arama na nga masulog kagida sa simbahan, magtungko ka na, bisa nalang misa. Tungko ka na, big, mga pasalamat na, pangamuyo ka na. Pero sa mga mutong at yun, si Alvin, yung nakita ko Erwin, ang nakitaan nga nagaludluhod man. Kaya doon nagapangamuyo.
0: Oho.
1: Pagkalipas ang pila ka minutos, ito na, yan nakitaan nga si Alvin yun eh, ang may patalong nga ito pa Irwin.
0: May, okay. Aha.
1: Ante ang mga sumilimba, naghinaplaag eh.
0: Oho.
1: Ang manusugod na nga misa, ti, taiway ana, ginaprasar. Ibang mo siya sining ginhimo ni Alvin yun eh, ito pa Irwin. May lang kayway, siya may ginpuha, bala o konhimo, o niya biyong stage siya, dira, tuko ng atake na sa nangsaw. So, sabi sa mga sumilimba, may lang kayo wala.
0: Oho.
1: So, Kato Parvin, ang iya niya nga ginhimo, dumiritso ni sa altar.
0: Oho.
1: Kag nagsaka ni Kato Parvin sa Revolto, drapla ni San Sebastian. Tapos, ginapatihan nga si... Ito yung Revolto ni San Sebastian, Kato Parvin, may mga panaling niya naungot, tapos lawa siya mo.
0: Oho.
1: So, ginaligar, nga wala labot ng patalo, nga may dalang patalong ni si Alvin. Gimbuto nga pagin ni, o kung ging kakasya, ang isa sa mga pana nga naungot sa lawas sa rebulto ni San Sebastian.
0: Uy! Oho.
1: Kasi dito siya nagtupad sa rebulto ni San Sebastian.
0: Oho.
1: Doon nagsandik, iti dumay, ano na da, dumay, ang disenyo na da, dumay kanupi-kanupi na da, bala ka naman ng tautang rebulto ni San Sebastian, dumay,
0: doon
1: may nag-aarka na damla ka tropa Irwin niya doon pa ano, baby, sa pinakapos na itong mapag-describe.
0: Oho, oho.
1: Kaya doon pala na doon na, do na, sil, do na gasilong damla si San Sebastian, bala? Galing ka tropa Irwin, na first na sina nga pagtungkong niya na kay sa tupa, pagtupa niya na sa rebulto ni San Sebastian na ka tropa Irwin.
0: Oho.
1: Nagsaka niya siya sa ginatawag niya retablo.
0: Oho.
1: Kaya kina mo na nalang, no? Wala lang po sa altar. Ang altar, kaya mo na nang sa doon na nubuo ka porsyon. Ang altar, di ba, mo na di man na din nakita, makita na to ng kultito mo. Tapos, sa babaw, nagin siya ang altar, kaya tropa Irwin, mo na ginatawag niya retablo. Nga malapit, nagin dala sa atop sa simbahan.
0: Oo. Amo rin sa babaw.
1: Kaya pagin siya nagsaka. Titaas na nasa.
0: Oho.
1: So, ito yung mga sumilimba, nagdinalagan eh. Dito nagpalagyo kay bangod nga amo na pala no may bagay nga hindi mo niya makita sa sulod sa simbahan kay ang simbahan na niya kabalo kita pala ani ang ano mo
0: oh why ka man why ka man nga pang li da kang guna no pa amo yo
1: do nga draga ni magsulod kita ang imo nga pinsar yat tutok diretso na lang mo diretso na lang gid sa sulod sa simbahan kay ang purpose with ra is magsimba. No? Kay ko matsyado niya dahil magsulog yung simbahan niya doon. Doon ko may makita ka dabing yung mga bagay niya doon maka ang pinsar mong doon makasala. Doon ma-guilty ka man. Eh, hari mga simbahan man nga naka pinsar mga kutuya sa mga bagay man.
0: Oh, naga ano ka pa? Naga ano ganit? Panilag-nilag ka pa?
1: Panilag-nilag ka pa? Tapos pero yung nag-isa niya dahil yung mga yung mga hindi mo bala malikawag ito pa, Irwin.
0: Oo.
1: Nga, may mga mambala ng iba niya. Eh na, nung maling pamistaya man doon. May nag... doon di, manis pang simbahan ng pamistaya ni Matt.
0: Oo. Ara, nakasala pag ganda.
1: Oo, na mo na, bla. Makasala ka. Gusto mo lang ba? Meron pa yung iban nga. Nga. Kaya ano-ano, nalang ganyan nga bagay. Ang galakas sa pinsan sa iban.
2: Oo.
1: Oh. No? Pero galing ito, Perwin. Alagin mo na, bugning nila nga. Pagpakasala, pagpakasala.
0: Ano na paningag-singag ah.
1: Paningag-singag kang magpakasala eh. Pag ating nga nagkatong parwin, ang iba nakambalgi siya guro, nga reaksyagin nila, ay Diyos ko, na ano ni sa?
2: Mm.
1: No? Siguro ko sa mga tigulang, nabila nga, Jesus Maria Jose, na ano ni sa?
2: Oo.
1: Iti dito na katong parwin, na tibol sila.
2: Oo.
1: Ma, matingala, kaya di nga, mano na doon sa ban, makroba, mano ni sa man.
0: Mano na sa man, na dira sa mga ngamuyo.
1: Hindi man ang lugar para sa pagpangamuyo.
0: Doon kataas man
1: siya. Hinakaging sakaan niya.
0: Oo.
1: Di naman nagkita pa, wait, pinag-inaplato mga tao. Eh, mga sumilin ba eh?
2: Hmm.
1: Kalawig bala sa iya dito sa babaw.
0: Ah, okay. Pero katapos.
1: Kalawig sa iya dito sa babaw. Hmm. Tingintawagan na to Bureau of Protection.
2: Mm-hmm.
1: Do may aran sa ganito to for with my special unit na sula pala.
0: Oo. Oo.
1: Nag radio rescue unit dala nila.
2: Mhm.
1: Diyan man ikato for with ang nagano to ang nagpatigayon sang rescue operation.
2: Mm-hmm.
1: Ang kabudlayan pa sa mismo sa kapal superintendent Masip, kuay bala sang angutan bala sang mga harness ang mga personnel.
0: Oo, para magsaka
1: to. Ay, tiway mo na diya ka, Tropa Erwin, hindi si New, dara yung aparte sa simbahan for taklasan mo.
0: Oo.
1: Eh, no, na dabing mo gaong nga, mataklas ka da.
0: Oo.
1: No? So, tiyan mo na kayo, Tropa Erwin, ang problema, ito gali isang, ano to, magabi, do, medyo may kabunayan sa pag-rescue.
0: Oo.
1: Kaya wala sang amutas sang harness. Ang napangitaan na lagi sang paagi,
2: mm.
1: Gimutangan na lang idagdanan ang both sides bala.
2: Mm-hmm.
1: Makitaan mo na dira kahit mm. Ang rebulto na ni San Sebastian may ano na da mo nang natungaan bala katropa Irvin.
2: Oho.
1: Ti ang siminto tadaan niya ano na da mo dagloggin man ako ng tawon mo dira kahit isa pa way kadebra sang hawidan bala.
0: Oho. Oho. Oho.
1: May kadaya sa kapyutan. Iging butangan na lang daw sa ilang ito hadanan, dara eh, para kataklas to ang mga rescue personnel to sa BFP para manegosyar to ang nasambit ni nga persona.
2: Mm-hmm.
1: Eh, nakasaka to sila, doon kabilog, tapos ang tiyon to katro Perwin, din pakabuka na to daan nila sa rescue air cushion.
2: Mm-hmm.
1: No? Though ano na bala, though rescue bag na bala, no?
2: Mm-hmm.
1: Malumpat ka na yung mga katro Perwin para safe kaya pala, may mm-hmm. Masalo sa imo.
2: Mm-hmm.
1: Inflatable na siya mo, tigit pa habuka nila.
2: Oo.
1: Inbutang to nila sa altar sa simbahan.
2: Oo.
1: Kagsamtang nagapatigayin to sa negosasyon ang katapos ng BFP. Mismo ganin si pa Superintendent Genevieve Masip.
2: Mm-hmm.
1: Naging trauma sa negosasyon, may pamangkot yan, anong gusto mo, pagkaon, mainom ka tubig.
2: Oo.
1: Why kung nagambal ning tao, nga nang kita pa Irwin.
0: Why ka respond? Why sabat? Why sabat?
1: Oh. Nagasinyas ng gidya, nga palayo ka mo to.
2: Hmm.
1: Doon ginatabo, gilang ko nabla, palayo lang. Doon gina ang gesture na blas ang kamota na blang nandun ginatabo oh, nabla.
0: Chupi.
1: Oo, oh. Doon mo na pala. O, pero wala siya gambali ha.
2: Oh.
1: Ginasinyasan niya lang ang palayo. Kahit hindi man ni dali-dali magpalapit ang personnel sa BFP.
2: Oo.
1: Oh. Iti ba ko si Tropa Erwin, ang nasambit ni nga persona, oh. Armado.
0: May patalom, may arma, may ano?
1: May patalom, siya may arma. Sa ito ba ng siling tatungang pana sa lawas ni San Sebastian yung naungot? Gindukaw niya po mo.
0: Oo. Pero may, why sa kutsilyo ya? Nga dala?
1: Yaragin siya eh. Mugito yan ang nag-cause ng concern sa public sa sulod simbahan.
0: Delikado eh, delikado.
1: Oo.
0: Huwag kakabaro niya.
1: Kaya mo sa dayon, eh, dumaritso to sa saltar. Pero si Katro Parvin, sa gitinguan, gito siya nga manigusyar sa tanan sa MBSP personnel.
0: Oo.
1: Nag-gin, ano to siya mo, gin-dugin, ano siya nila? Ginamat-amat siya bala, corner, kaya sa Parvin.
0: Oo.
1: Why na sa choice, kaya kung gusto niya, guro magkatot sa piyak,
2: mm-hmm.
1: May isa katawo.
2: Mm-hmm.
1: Dito sa piyak, may isa mga katawo na nagbantay sa iya.
2: Oo.
1: So, dito na lang din siya, naglumpat.
2: Oo.
1: Dara mismo sa retablo.
2: Mm-hmm.
1: halin sa itablo, lumpat ito sa rescue do airbag na siya.
0: Naglumpat yung pansagali sa airbag, aliyah?
1: Lumpat na siya.
0: Oo.
1: Kaya daw, video ba lang?
0: Oo. Why siya naglumpat sa medyo tiga-tiga, ditugid siya sa inflatable?
1: Gabing kinchin, di man siya mga tikong matupang sa bigasakit eh.
0: Di mo lubal-dabal-dan, hindi ito ni matamaan siya.
1: Kinchin, di sa nabro pangalwin, kag makabatsak sa isang sakit. So, di ka balo siya magpili kung sa din nga lugar sa malumpat, kag humok.
0: Wow. Oo.
1: Pero, so, di pa matingan, panibala, kay itayag sa ato ni Fire Superintendent Masip, hindi man nila ma-confirm kung may diferensya siya in dispensar. No? Kay... After to sang pag-rescue sa iya, dog in turnover ni sa Gilayang sa performance sa Bacolod City Police Station 1. Pero before kita mag-proceed sa statement, dira sang hepe sa Police Station 1, pamatingan tayo na nanay si Fire Superintendent Jenemay Masip sa ang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station.
3: Dili sa San Sebastian Cathedral, no, kagina around past 4 p.m., Mayara, kita na-receive niya information na may isa ka tao diri na laki sa salud sa simbahan na accordingly, Mayara, siya sang armas tutang ng kuchilyo. Eventually, napasipay siya sang PNP, nakuhain niya yung agaw ni Siya, kaging patawayan siya, nai. But then, sang nakakita sa siyang tiyansa, nagsaka niya siya dira sa likod, sang santo ni San Sebastian, no, ano pa ang mga tao, may commotion man ino. And accordingly, yan, isa ko nakapanak sa lawas ni San Sebastian, ginkuha niya. And may isa siya ka metal paring, pagid niya nakuha. No?
0: And
3: ang isa, supposed to be a scheduled at 5:15 p.m. Dito na lang giniwat sa sagwa na tungod niya ari siya. Sa ulili, nakakita pa rin sa San Chansa, nagsaka pa rin siya dito sa pinakababaw na ginsang altar, no? Kung makita ko sa likod. And dito na nga pag-abot na sa atong yung mga BFP personnel together with Chamber Volunteer Fire Brigade noon sa AMIP, nag-set up kita sang jump portion na iyan ni Chamber, no? Kay Amoto, and initially, nag-negotiate man sa iyang atong mga personnel, no? Ginapamangkot siya, gini-studio siya, but then wala sang response no, sa iya, no? Gatulot lang siya, wala siya nagasabat, pihipos lang siya. So, hasta sang ulihi, ang isang bigakabudlayan yung na-encounter ni BFP na nadubayan kita tungod na wala kita sang anchor point, no? Wala kami sang mabutangan sang amon ng mga kalat, no? Para sa safety na sang aton ng mga personnel. So that is why naka-standby lang ang aton na jump bag. Kag eventually, nag-abot ng galing aton na regional director din, no? Of the BFP Negros Island Region, Fire Senior Superintendent Jerry Dete. And si RD mismo ang nag-atag na sang command, no? Sa aton ng mga BFP personnel. And we have also SRF man from BFP NIR Regional Office. So, nag-set up kita sa buha ka hagdanan na lang sa kilid. Dito na ang korte niya sa mayo. Dito nakasaka ang aton niya mga SRF personnel. Nagsaka, and ginatry tagi siya po ng negosyo. So, siya naman, may ginakaptal siya nga duha ka mo itong metal pa rin abe nga, hindi siya gusto magpalapit sa iya. No, pero samtang basaka mga SRF personnel na itong naka-standby ang ating na jump bag. Medyo malawid-lawid lang gid nga na kuha siya. But eventually, naglumpat man siya, no? Kay nakulbaan man siya ang kapalapitan siya. Isa na sa kabudlayan, hindi ka siya insilida makuha tungkol na mayara siya sa patalon ng metal pa rin na pwede niya ihalit ng sa ating ng mga respondents. Accordingly, sa pagkakilala sa iya sa mga tao dili sa plaza, no? Gatambay lamang sa Galibot-Ibot. He's from Barangay, and that is why si Melvin Bravo nagkatuman dito kay Ina, ginpa-identify naman siya, and hindi man kumagan ni taga-barangay din. So, wala kita sang iban ng mga tao na makabulig hatag information as to his identity. Hindi ka mambal sa subong, pero ang aton assessment sa iya, wala siya sa iya gusto nga paminsaron. As to specific details, as to mental health niya, hindi na ito ma-determine. Before na gani, nagpakamuwi pa siya kami, naglulog-lulog ko na siya. So, nakulbaan siya siguro, kaya ang mga tao, balag yung naglubog, yes, meron siya bayo. So, inulbaan niya na lang. Inulbaan niya, kaya tigingkot na mo, pag lawig naman to siya sa babaw. Wala, gin siya sa may ginahambal. Sir, kaya even ako, nag-try mo ako mag-negotiate sa iya, mga nakon siya abi, kung anong mahatag na mo, pagkaon, kung nagutun siya. Kasi niyas lang siya sa kamot niya na ako.
0: Oh, kaya pa, friends? Doga, grabe. Pinakat oras ni negosasyon siya?
1: Malapit ko no, 5 oras, man.
0: Bow. Lawig-lawig man ba? Pagpa-inflict mo na.
1: Ang nisa, tagalik agapon, na dayon, bisan, ano mo ito natapos, sagwa lang.
0: Sagwa lang.
1: Sagwa na lang.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. magpa-inflate kayo palang daan sa inflatable ning ano ho, madugay-dugay man mo?
1: Dawal ka na ako, daan sina.
0: Oo. So, wala sa eksakto nga estado nga sa paminsaron niya? Eksakto nga paminsaron?
1: Ang hindi man ma-disclose pa ka, Tropa Erwin, kahit hindi man mismo makambal ang DFP backload regarding sa ano mo, mental state pala sang siling lalaki. Kahit why man sila sa poder nga magkambal sina. So, ito po, Erwin, after ito sang pag-rescue sa iya, yung turnover ni Gilayon sa Bacolod City Police Station 1. So, sang pag-turnover sa Bacolod City, Police Station 1, sa kay Alvin, arin payag ni Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 1, na Tropang Erwin, dalon ini sa hospital para matagan sa nagkakaigo ng medical examination at ibantaganin nila hulaton, agod matumod, kung ang nasambiting na persona, may hindi ganun manistable ang pinsarsin eh. So, yung confirman sa ato ni Police Major Tolentino na ang ini nga persona antes ini matabo at Tropa Erwin na itong pagsaka ay sa retablo. Eh, so, nung isubuto sa una na ito nga na istorya sa pahayag ni na ito nagapangamuyo lang. Pero may nakikita pagigali ni Tropa Erwin sa sini nga persona. Nga doon ba'y ginabasol sa gali ko, no?
0: Ay? Okay. Sa din to?
1: Eh, abis ang iba, nagapangamuyo lang mo. May ara iba niya, nga another ang goal sang ano nila, sang nakita nila sa sitwasyon ng sininga lalaki. Doon ba'y ginabasol siya, sa Tropang Erwin. Doon, hindi lang nang dala siling nga doon mahambal kung sino to nga tao ang ginabasol niya. Nga siguro, ti, amo tong manchimbiyan tayo, no? Nga may ginabasol siya. Nga nakamunis sitwasyon niya, posible gina, no? So, ti, amo to katropa Erwin nga ginhimo, ito di Gilayon, ang nasambit nga bagay. Nagkakasos sa Black Palapit sa altar, kang nagsaka dito sa retablo. So, dari sa karoon, sa mismo sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang problema, dari is, masamin siya kung makita pero sa Bacolod Public Plaza sa sulod sa simbahan pero napamilyar lang ang tsuraya. Kaya ka Tropa Erwin, may mga nagagawa ang istorya nga ang iniko ng persona is from Barangay 10.
0: Okay.
1: Pero sa naging pa-confirm ni Kuno sa kay Kapitan Melvin Bravo dira, kung barang, taga Barangay 10 gimana ang inang persona, hindi naman Kuno kilala. Di may nagambal man ito nga base sa Barangay 13, Barangay, kung ano, pag ito nga barangay, malapit para sa downtown area, nabuto ka Tropa Erwin ang mga ginahambal sa mga iban. Pero hindi man sa karon makonfirm pa sa kapulisan kung sabihin gining barangay si alias Alvin Katropang Erwin, sir mismo sa kay Police Major Tolentino. No? Ipikadlaw, doon nakapinsar man sa balakon, mahambala man na nakaroon nga, Barangay 10, doon na bantogan, nadaan ng Barangay 10, nadaan sa pila ka mga drive-by bus operation, da?
0: Oo, base bla, kung, base mahambala man sa mga, amo naman eh, tungkol sa droga naman eh, no?
1: Base bla.
0: Pero, anything can happen, base depression, base problema, sa pamilya, personal, sitwasyon, nga ginaagyan subong, kapin pa subong katropang France, budlay sa pangabuhi subong, base amay mani, nga nagka-problema. Way takabalo, mga katropa, way may takabalo kung anong rason gin. Pero, one thing, na-rescue siya, idalom niya siya sa examination.